lea a ol ale o tu leva ya so problema sina ye wo ye si tanga a ye o tele ye fo ina ye ya policies ma tu la fono ma ye me fa so la ve ma fenga malo le la o fa ye la le le vai nga le a tu masalo pole ono shulu pitch fu pasenia lango lango ina a ale o fa pe mai la e tialu a e tala ina ia e fa ngo fi a a fai ole me ole fainga tā a a ole ia ile maa inga lea a e meisi lawa ila tōla nei o leele i tā i tā i soifua e ma fai ona tala a se maa inga fesosuani leo deposit lea a ole e lae ele i tā i tā i lo soifua a vai inga la leo tau tala e pole tō se fulu ia pole lua suli ma foi a wa alena fainga luenga alam whanau nei na umalea onga fainga luenga a so ole la ia o ta tala mai lea vanoa ala ole le maa naia a so tala me lao, efe so soan yei, I grants, ale maa lo, ia pa uwa yei, si pa aputunga, ina ia te lea se deposit, a ia, ia I fai ngō fia, ila fai mō kasi, I bank for loan, na, pe ila ole vaenga, na, a ole fo ua mi milo, fai mai I lei se mea ole, a fo ile tala ile, le tupe, a, olo, a fo ile ole vaenga le, te olai fo ila le, a, te pea upeli jaya, a, alae min mai le, fa le o ele o mo ila to yo matua pule la to a ole avel fa mo mo a polin yalom fa na nei a ole e la vale le taimi eto e ku lui tu lui u mai tu pe nei ile nga ma nga ye ye a ia wa ile nga ta fo ila ile ia ola fo e fa nga tanga ta matua in mi vai nga fo io la to ta otonga a ia po ala ma me mana o mi ola o access la to ya ya ona yalom fa no pe la vai nga anga nga filal na ana na filal na a o nei ai zeli a o nei a me ala le no o na o no o pisa tua ya il tu langa le le marketi le a fo ile marketi le au mai le illegal o fo le le o fo ye o meo o tapa a sikaleti io le wo o ma ya ya alo ma fa na ile fa ta ngo fi ma fo la sia ma fo la sia ala le na oso ni ile te ni a o le fita ngo fi le ma lo fa ti ti le ya tax a i sikaleti ia ma me fo ye o pia ma tu langa pa pena ia o le fe la la a o ye ia ia lo shu me ta ngo fi a o me ta ngo fi nga e illegal black markets na o ai la le benefits ai nga ioi vai le le yo lo ke nge e fa ku seki ka wa ia o le black markets la le la le mini o nge ai a ka lo le fe so fi fai nge tax ke le a wa le mea moni a o le tu langa le i sikaleti ta se fu ta la ta se lima ta la a o le tau ngo fi e la ia ma se senga male male fo ngale male vapor mal vapes a ia po a me na tu tonu o chemicals nga fa e fo ngale fa ma nongi ma a le ma tu ia fear o lo wa fo ngale o ma ma a o le sikaleti la le wa tu ne ma salo pe a sikaleti e le fa ngale ole pia ole tau la itichi ya ole fase fulu valu a pe fa iba ya ole maulalo nga skele ba fulu fkan fiku el tax ole mana ole latu ole a fo ile ole option la vale a ale fa nga malo ole tu o tax i me e fa sa ya o i fa sa ole o ia le ala la le o mo tso a millionaire le au vae nga le la o mai black market illegal a skele ki ya onga ol mela le a ai la tu tele le la e una yai o le wa faile ele tengne e Pauline a fitful lima pasine el excise le tobacco le a le ma ai ya ma na fa pa o la le tax o si kale ki le wa la inga o ka nga kaile ya tanga ta fa ta o ya meyo a sul wa o le ofo a wea, ia la o milione, e si le kule milione o le au vae, nga le au maile iligo, pe ia o le aisa, a, io, si le tu le milione o le ato lana, le ala e tau mafai, le teine oka, a tolo pulo, ile vae nga la le au le, o le afo la le, nei la ne na tai au, a, nei le tai au le na o oka lo fia fia, a, ia wa, wa o solo kapungi ia fale voia, fale ia, fale sikaleti, a, le o, wa o, uma, wale aise, fale leo so umai e o tapuni. E mafai ngala ko kapuni. E awala e a. E mafai e unala umai sikale titau no fieni. Tainu wale feo sofi fai nei tax. E fa apopo I me.

0: Io e tamasa mole nei e umailo fefe le ua lima minute e ce ai le lua ile tato po kalame masani e fa wa wina pe mai fo ile to tua fo tua ya lis kisa tapsalaya pe ona mai ai la na to tua chasi o le fa wa ul tato to tua mai le lua se ia pa ia le fa ia ona tato to ma vai fo ile Mole tatu tau tual ni lavaso. Leo se maile ma wa se lua male a fionga le fatua ya Victoria Lana Senf. Ta lofa Victoria ma lo se fua.
1: Ya, ta lofa sa vea. Ya, fa ta lofa tufo I tato. Pa anga uma sa ma e fa sangi fa rungo ngō maile. Le taimi te o taplo kalame. Ya, ai fa ta lofa tufo I. Ai nga maro. A wo lo fa fun fun mai pul kala mine nge ya uli ya ta lo fa lava
0: malo malo e fa ya si malu lu le so vitoi
1: bo ma li di e sa ni nge lava e fa o ni malu du o le o fa fun ya e ma fa fa ngai fa fo ro ko ngu nge o le poko poko fa sa la ko e malu lu mo ma lu nga ki le air condition you know
0: Ya, ole tulanga na pena yai ilato e olo I fafuatu malatato pot fasalau le tono maoto malawa ya tono fu to sapo o a mashi o na yalo mo fa na olo fenga ma onga le wa fa so solo tu tato taimi tu wa I yalo mo fa na mo le onga te mama china alo fo I olo o pikina na yalo mo le onga fa mole mole vai le ia alo mo fa na le taimi nei on ol pisi la wala ya mashi lava le vaenga olo ia ia o onga ina im fo no futa ia il sa sa fa ta plaina ia le ngata fo ile ole ol sa nga le mu alo mo fa na I tu langa ol fo a I taimi nei on ola la ta la ta tu wa onga le ngata ile ila to e olo wat fo I piki alo mo fa na Ia wai leila e I whanau I ni mwhaiona e oso mai I ala tamutiti e whiloi mai atio I a ala atu atu iai I a se ofu mawhan whana po le alawa se tūlanga iai I ni mwhaiona saungale mūpea alamo whanau a o whianga iai ma o onga I a mwishar neiva I teimi o soi whangalo tātou iai I oe e iai le tauhu lea sa mōwha pe E tau Paolo leaso, pe Paolo ngia fo I pol. Paolo leaso, ele suru se la, ele timu, e fa pe amai ale tau. Io o taimi la nei, ma le tau nei, o le tau al malulu. Io pe pungitia le la, ono le malosi al malulu. E lai one le sau le la, e fa mafanfana tatou. Ia e tau n tatou no futa iai. O leo wa umatul vai taimi o le vai ainga. Na yo tatu mtu tausi ya wala talata fo ilvoi taimi la tole sauni atu ole au kuka wa ya kuka ole fiafi ya tanga ilo nga umu la ase tu lango yai pusa aisa malifulisa ta lau fai ya ai ya tatu ime aisa a ya ele fainga rusoi fuanga olo tatu yai ai po o la ase tu lango yai wafu isi tau mafutanga na yo tatu mtu tausi mo nei le fiafi ya e maise fo le ofinga luenga yo ila to e o lo fenga mo nga luenga ya tanga I le nga luenga ele o te ma fo I e ma nga va ya ona to malanga fo le mo te mala fa se malo longa ya wa le siaso fa nga luenga

0: Talofa Samoa, watani e a fesili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lapa. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a yeinga, fo ia fa fitauli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongu fai ai asofa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia mo oe.
1: Station sponsor.

Ja sam ska biti man sakura teska ke akura tries. A moli sa ko se metin ivia da mu metin koni me tak sa metu kinuriet us tragudi pao. To epomeno tragudi ina afiromeno apo ti e jamu stin Hristina pu jortazi da jenetlia tis simera. Tha akusume Gjalla apo a, tin Antigoni ke tin Anastasia. Kalisa sa Kroasi ke hronja pola.